Irwa yung enforcement lamin yung di ipot yung isneng kabay upa. Katun pa na pshipi parlok yung miyang I, irwa yung u antani chila mo di ipot yung miyat rong, irwa yung malingkit lingdo irwa yung ipot yung chinong mo maya.

0: kamu senyau bi ha kani ka program ka suryong urep jo pen senyau ya ki program ki uper hai to wa ire biryang ka kam ri jing ri wa kiwi kiwi ki jek kam rep mo then this now menu pen tip chapi wa ni emi ya ka kong Eric Charmang na ka tai ka chnong merjai ko wa hajan mukhra mo ko yang sabai pikong hangani ka program yang e kam ong ne hangani ka program ju yo pen senyau ya ki program ki uper ku per hai to wa ire biryang tene de upa yang sabai pe ni ka program dewa yo yu kli te kit wa pima kam ka manbe ko da tia chakmat hai to wa ka kam re pam riang tere mulumala hai to wa ka kam re pam riang dewa wan bi ha ka ni ka studio kyang i wa kli te kit wa pi wa gi de gi te gi chet mar ki wa pi da rep de riang ba pi da bon te liki snem te sa sin dewa pa yang buro mi pi ko au kli pi wa gi de gi te gi chet mar ki wa pi da rep da riang pa pi da du ki por ki wa pi da stang pi rep buriang hai ta chono yang pi par jai
1: ko blai si bon ma ai pi te la de nga ya u patai ya pi khaju khaje ki e pi yo ka da wa nga kam go he da man ki khon ki tai nga ga bai te ge jing rep jing ki yang i de o si nye e wa ko ba kat te te us in da deb i thung te li ni chakmat ya usudangan i yo kre yo ko ba wan
0: mure ta chrong yong phi snyai wa na ki por ki por wa klan ba gi urap yo sin na ko
1: klan ba kam nga ba than ke be te la nga ba yo ki khon tro man ye u ya pedap pe biang ra chi yong ji sem ki khon la do ki ulai ba cha skor be te o ta us in ba uli dai li ni chakman man na deb u man na to man ai wan nyao kam tu khap wa phra khlo khdong o te u dai u sen don yo u yo u e yo pa ka dai ti khon yo yo telang pli yo le ke te hi ba ti pro khi ti pro khan la le ke te te sa ngo em hi gi por gi wa do nong bhai o men da yap khlam ha do u do i ro su be le em hi tu sin he tang kat yo tu khien dem yap pum le nu nu ta le o te sa sa wa man ne wa mbiang hi sa ba la i u e
0: mot pa ko li phi mo kam ang le do ntu da khana bi wa da khlan ba phi rap yo ni u sin ta cha nong ta yo phi ti ye phi khana i wa mulumala mo nang ye phu nyao la ka wan tli ki snem ki wa pi da rapi os in cha no yang pi
1: kat he jing chem yo nga de rep ki ye to os in la le pau le di snem
0: a de da bon pha ka tli ki de
1: tang wa em hi ki snem gi wa do ba jo o man wa yap u yap khlam wan te pi te de te do ba jo o te man da do o li te le khai iman de thu gi lat ki luti em gen ge sen krup pathan ini dab yo hi ola kai se him de te thet se be ta sen ni vira tang wa nga kam te di yo dai ke dong de kom kom le le pau mon chi snem nai ba yo ba yo dai yo be
0: te sian suk ba han pi ya kam ong pi pi de la luti pi ha ki le pau le de li gi snem a do gni singi dang ten me pi rep yo nu sin
1: kat te ba than wa dam he gite ki khonda ya uya ki por li ki por brim brim na da do ki khonda man de man ma yo pun he ba se pi te em ski ni ki ja group kam nit ba ye ya krachan ya rap ya em hi ba jo ya ki lang di yong group le nga than kam ga be de ti sen da or dar ki wong ne kam te he yong ga te u lai li ki im tu di yong group de u deb na le da jo em ha li ki por di step le la por khnang ba ya uya ki lang ya u lai uchim te porwa sa den sa kiem
0: te kam ka man be mo kam do ong pin tu le phau le li kisnam ki wa pi da rap yo no sin we wa chisnam chisnam de ye pi pun mi ar phau le phau ton mo
1: le phau mon
0: le phau mon
1: o de ki ton pu chem yo ra tang chi sen le di yong ton chi ton hi yo de mut pi da mon ma
0: te kam ka man be mo kam ong pi da le phau le li te kisnam ki wa pi da embed pi ha ni ka kam rap sin wei wa de ye bu pen mi ha ka chisnam chisnam ar phau li phau mon chisnam
1: ha
0: mo de ye pi khona i ya ka thau ka bha ku yang pi ko thau rap pi ka man man ka thau ko cha rin mo cha khlo mo che wan ki thau rap pi yo no sin yang pi
1: ka em thau em bha wi te do ti pan ba i legi lok legi jor pan pong i lek mo khla pan pong i lek nong ba de te sui di su se yo pi ba thau kam tu cha i de ong gi ru se cha cha ki bas tak watip te ong gidep di yong akar na se urep kui di yong te iyan nang kam gi wa he bru te i dag yong

0: non kat te kat tur kom de kat te u khai u ai api mo na de ai hi pli rep khui se chi sen chis nem kat ni dra bon ge thao le sdo ko da lung da jem ba te bon sdo e wa bam khniang ba i ko te ya le ya chna ga tu da wai ga chna hi ki la wa sdang hi thung da wi ba di wi gam tu o chun ni we jung ma si o ga hi we bi son wa mo krut te pede mi gam tu dem la ong im tu thung ine da we i we chuni da we chuni hi ge step ku we se te yoi kamarab dunna ka dia ete yap klamu emru yap klamu plur plur na tor in sen da ong yap klam na de ong ya pikat yos in he o ha do su be ba chan nu re tang ler ler le
1: te mo uni us in yu a re pi gam ong pi li pauli te ligis nem ge wa pi da la lu ti bi yo Tunu usembe uwa pi rapi haduk gini gisngi. Mudang ni buat ujuk usembe ma wada
0: tit-tit cha wita wan. Dapet da keliang bayi lagi. Wat ni wa challenge ini hiya i por wat hit ki. Temana duk sebe i te pan ni lagi pun ni kita ong ini. Da lut ke sebe ini i wa yap klam go tema ong tung le yu hoi di ra. Te ea i da wa miet na. Ki hap hiu tuk ila wi rekat lo wat tuk ila te. Hon em hin ai thau ki thau ki wa libo ki ya i subu ma bu ba de gedor ar hajar u thi di ha do dai ki dongan i u te do khat san do khat ar do khat le telegram tele man kat ba yo i tu khon man ni wa im hi ban
1: ti yo pi kong kamara khana bi wa bi da le phau le tli ki te ki snem ki wa bi da la lu ti bi ha grab sin wei wa ha nu snem le kam ong bi
0: dan
1: eh ijo ku la wa ta orin phone mi tamoi de sa bla bi yo bi kong kamar khanna pi e wa da la lupti pi kamar li pha le tli te gi snem ki wa pi da ra pi da honu snem kamar khanna pi e wa ar pha le pha ton da thung pi te ko au kli ka jak he to wa kaman ma ai kam pi ki wa da rap da slem ho yo pi yo thung kat u te usum bi ar pha le pha ton ki ka ka jing thmu le ne ka ithrang yong phi ho thong phi kat uteu suin
0: ki jing thang yong nga de wa pen e au khi pen e au thung gam te de le ba u biang yu to te ki khon kat kor un le ke te ba yu yo dap pa biang ya ki se lai wan ba mu di i wa ro jing em kam le
1: te he to an wa gini ka sbo le ne ki de wa gi chan
0: sbo de Begini bagi yutem matang di atmasi le dam yo di atmasi le yutem gam tu thang di thang thung pun im le kat yos in hoi ba pun im le ngan yut thung ba him tu yutem dep te pun gam tu ba pilter pilter de thung de wam hoi de gi bam bon ja du kat yos in hi man
1: te kat te te ligi snem ki wa pi da rap pi yos in te yi pi u khana i he ni por mo kanang wa ki up ya kanik program yo tip ki mot mo pi da botri ti kisam hadu le pa le ti ti ki wa pi da la ru ti pi reps in embe gi te gi wa champi ha wa rapi o ma to mot no do gi te gi ti ki snam yi de gi te gi jing e le ne gi wa pi cham gi to ko pi no bu snam ha wu snam
0: o ga jing e gi to ko lo wi snam ha wi snam de em ha wa ku dor ko te rap ka rom rap ka i thi em hawa jiem dor ko te yam remi ki septe bor tem seni no te se tubo pi te mena rap hoi dor ki te kitai ki nong pet nong pan le da poi ba hi ki da li pet da li pan ba ki hayung hayung de ura urong le mi hi ka wa khia wa nyon hi kat i ges in ye he te ko khia se te kemen ni do ete hi de yo karom hi de di biang di to hi te yung te sem so yo tu kurong pedap kat enu ni jing e wa pen em ka mi le te hawa hier dor go i te kam gini gis nem gyu da dep te hier dor go kram ne ba snau kai snau boy de phi re tang wa e khi i wa jo khi te la ta kam te le hi te hi khi i te hi ba te na to pi ong
1: te te kam ka man bai mo dasnyaw ki tentu ki jing e ki wa phi ya ta kho phi mo kam ong phi da ra phi kat ka tu ti ki snem ki wa chi bun gi gi gi wa em bai mo hem man bru mo lim yeu biang ta mo chem bai mo te kam ka man bai ko wo kun rong kon tuan wo ya lu ti ya ki kon ki nat ki wa

0: jan yung jan sem wo pun ku ya kani ka rep ka riang kam tam yo su in kaman pi kam ki wa ya lu ti kaman yo pi ha ka ta ka chnong ka tha ko yang pi
1: ka te da bon gi ru gi wa ya plia ba yu ya perchang ba ya ka te ba ke ve da wai swao thung de ve man da yo da mi da miet u te ya chnan ge tu ga ma si tu ge wo di tho se te dik ti se ya tho tek tek tot tot bai tho de te bo yo u terdangan menerau nyau sing e te terdang tem da te terdang de chro gam chro yu ya os in do te wa miet do es la la han do ti pi le ne ba jam te wa kai ma kai kai ma kai
0: te ko te ka yutip ke wa pi da perchang pi mo kete ko yo jing hikai pi na ki boryong ko sarkar mo kaman ma ai kete ko
1: la kini ba kinong ya hi ha tnong ha thau hi wa em gen ye group yo pi tera bo hi ba kinong ya te chi sen da si kai ki te ip kon da i le sau ong ai ya ki i yam ten le in ta le ba ni do i le ye ba i man na pa i chi sen pa i ya yo yo de wa tna gi ki tu am tu hari tun gi khniang gi ba her ba di her de de rong the te kle aklong te se kut tha kut ba ba te ste cha ba sam di ste cha jor cha je yo urap ki hite yo udam gi urap ha te churu chu to skhet hina mana rap ki te chu yap he rap rap ki te bi bi gi he te ge tha wa ba pun bo i di klong sa pe gi tu gi klong kam tu sar na kle gi de rong la stem de ya bo gi de de ka de ka ri bo gi ge yong nong ya ma tai de
0: tu de yo jing bin jing pa tai pi te
1: de ma
0: yo ya rap pi
1: a yo ya rap sna da rap hoi rap hoi se
0: gi te ki wa ong pi gi te ki wa wan e jing bin che pi gi ki na wan gi na da da tai de thor ma na na blok ki pa ma ki wan cha tha rap tha riang yong pi tumun kita ki de wai ki wa yo open mk yo ini yau na hat mo kata kam mai kong pi le pi
1: kita ke da wai de kat evada de bha chna yam tu de e wa yo hi la masi la har yam te de li diang hi de li khat hi se aj masi te kat ke ten ge bison kata kam kurut la yau ra mo pa ya
0: tumut kini ka kini ka youtube ka wa yo pi mo la da bon tli kis nem ki wa da ki da kan bi ha kata ka chanong yong pi mo da gini kis nem mo
1: os nem wa da la ya sen yi ki te ke krup te do ami ki te ke krup o ar hajar kat kede te ter ter hi da ya ba ki man nos nem do pur changi sen don ba le me mu noti i le me noti sen don da ongi boy sen don da do i wa ro na pur chang chwai khadiak khadiak khadiak i open he i open he i chaprang chaprang na te me na yo ya tu da hoy te dan no di su ve ma wa ro te jing thung le vị vào thung cắt yêu sinh thì đi vị thì bệnh vào thung
0: hôm nay lưng bài cái thời kỳ chính hệ cây kiểu nhọ về là block chỉ buồn nhọ chính nghe rap thì
1: chỉ buồn nhọ chính nghe rap
0: mà bị pair với con là cái por kiểu là phi nên đi để lại bị cầm tu hay cái đi cái sinh để lại bị cầm này thì một đi nhọ thì đi nhọ chính nghe rap thôi mà
1: đi nhọ chính nghe rap bạn sẽ khát du khát chắc đại yêu bạn thì và cù khát được chỉ sen sẽ
0: tới hai tuần qua kamong mo man da pelang pelung pi yau ni us in yu wa pi da rapi kamong debu ni tei us in yu wa pi da pen mi pi ta he to an wa ka yau ka hat kiong on ka man le pi
1: ya yau ka hat te ha kam tut hi mana to he por de no khdong yu te da sa ji i da pa hi nong thet ha yung ma he por hi wa ding ga te ong a pi ku hi te ga yau ya i le ya ki le tada yo hi wa khari ki wa poi ki rap rap bi bi hi kam ki nong pet ba i khai snong thai yum ba tep te pon hi wa hir ya go tam tep se da i su kha bo ki ro da em me ni nong da em me ni e ki e khan ni da de bi sa da de bi su mar ar khiang de le li ki phi ne ha wa to da kam te boy di boy ba ki ro da i kha bo se
0: ông bị mình đã yọ mar thì biết pi vào phone kì ở bên tivi kì và đã yọ mar thì các bạn cũng lẹ bị cắt tu tu quan chim nọ bị mò các bạn mà thế hết tuần qua cả đòn cả muộn cả mong nè một các bạn chém pi một biang cái mò để quan kì được kì mò pi mò và yọ nong vào mình

0: yo nong de pi mo
1: wacur wakia wanyan go kada ke tera ihi da kihi po ya suko yo u la a ri jo pi sa tha ba po gi te sa tha li pet li pan ni cha tha rep tha khi i so po gi tel kit ki
0: te mo snya yo
1: la i go kit o snya yo ba se la wa borom se nu jet are ki ru da ya kari gi te la li kit gi te si bon se ke te jing snya ho
0: ma mes nya ko men pi dei wa wan hegi ha thau rep thau riang ka mong pi lek ka ba ka lek ka te ka jin jar ka chotom mo dia ba su su dai pe se ki
1: kam sa i si tai than de ma su bu pi de i pi ka de mar sa wa da de pi tu le nang em wa cha ulik de ulik te ka merat ka meriang le ne obru hi le te o te mena kam tu wen gi po ya thau de ya ulak ta ya ulak bon nia bon ko mo lagi cerang di cawar biar med biar siaw li yang li pat ada kat teba boy kita kejik tunggu yang ik mana kidor tanah sin dan pun bagi nong li cek li pat
0: te kubla cibun ya i por yang pi mo i wada pacat pi kat teni kita ligi senem kiwa pi da lalu tipi ha ka rap sin te ha cua pungkut i boy cikentin argentin negeliang yang pi emu batai bi ira ni ka kubor ko ep chaki witwan ki nongrep nongriang mo
1: aha daya pat tai bet menaya ya chong ya parom ya chem lok chem jor gam tu dang a doi nga ta yo ni ba hoy na de piyo de pakda ba ni ba hoy u ya kle i u ya thungi pa ya ma e ba i ka ma chu de yu saru wir so be kham tam ge tu ve di ve hi vet ba yo toy ba de we de thung cha ka dao de em de ba bam em de ba tru dia ba tai ba para jan para kna para chnong para tha wi de khi ka ma chnong hi ka se em de hi wa dam ga
0: to ko ble chibon ye por yong pi i wa da ba chat pi i ma chibon ki te ni ki yi ki yi ga wa to ai to wa u rap sin ta e wa u blai u nang the u pi de kru kru do kam kaman bay mo ko wa kit wa ba ye ka jung ka sem tu yul ti wa no news nem cho bu nem wo dang yo man to chu pi ne ka kam rep kam riang ndu m to du do sing le boy ha ki ki sing ki wa da da bon ti ki te gi rep ki riang ki yang pi kam ang wi pi kam ka man bay ko ya lu ti ye ka jung ka sem ko ye ka chan ye ka jung ka sem nang ba ye rep riang tu yul ti wa ha ki sing ki da wan ne ter ter mo ki snem ki nai te yul ti wa udang he nang kamai ka ne ka rap kerang yang pi kata ke chong yang pi
1: macam dia duit dia ni bon sa ma wa yo iga kam ni ya seneng ya kro ma
2: terus nyau pi tentu ke klit kit ne ka interview na uma pencimi peswen ya ke kong arik cermang hak seneng yang kai tai merjai tangai ilang bai tu ikalami yang ka le champi we di yo disebut i mentoy i am kam hai to we tu rap kerang hai tai seneng yang ki merjai
3: Telok senyawa api ini kejing pepena ku emkam, hayu tau wa ki katu kat ni ki dor yang gemar bah mardi, ku empo ke yau juai ku hapo thalus ke blok West Giant Hills District. I dor yang sing, leh jawasan sepak para poli tengka cikunta, usmuren nyaho jalan ar sepak sampau tengka cikunta, kontra kende jar cikunta, usela ar jar pras sepak nrupa kende tengka cikunta, betho che jar nyaho sepak sopau so tengka cikunta, umule che jar nyaw spak kan rutungka cikwintal.
2: Ukho chong do rukawasan jar san spak cikwintal, u salak so le jar le spak nyaw san tengka cikwintal, u sepedong ar jar kan de spak parah le tengka cikwintal, u cermin soh jar tengka. Kenita kejun pentip ahito wakil dorang ke marba mardi, kiwa hap apok ni kebes jen de hil tak sekin blok cuai.
3: Telong kat udang cak ipor, tani abi wirwai ne cok yong ma, gener miki sungok, irwai wa ipertuyu, Bay Ram Aung.